0: Ana kai tsaye da kungiyar Hezbollah kan yiwuwar kawo ƙarshen rikicin da ake yi a Lebanon. Wani kamfanin fasahar AI yayi gargadin cewa sabbin fasahohin da yake samarwa sun fara nuna alamun kangarewa umarnin dan Adam. A Najeriya jam'iyyar APC mai mulki ta yi ƙarin haske kan tsaikon bayar da shaidar cin zaben cikin gida ga wasu 'ya'yanta. Lamarin da ya sa wasu ke fargabar za a iya kwace musu takara.
1: Ba abun mamaki bane idan aka samu inda aka aikata ba daidai ba ko kuma zargin da aka yi suka tabbata to adalci na buƙatar cewa wanda aka yi masa ba daidai ba kuma aka samu shaidar an yi ba daidai ba a gyara.
0: A birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuwa an kaddamar da wata tashar samar da wutar lantarki ta haɗin gwiwa tsakanin ƙasar da Algeria. To koya mutane suka ji?
2: Gaskiya sai dai hamdala saboda a yau gaskiya abin takaici ne a birnin Yamai lokacin da zahi ya kai zahi sai a ce kawai babu wuta.
3: An ga irin haka da yawa kullum sai a ce an yi shi kuma abin dai sai a komo zahi na yi sai ka an koma gidan shi.
0: To za a je dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi magana kai tsaye da ƙungiyar Hezbollah wadda Iran ke marawa baya kan yiwuwar kawo ƙarshen rikicin da ake yi a Lebanon. Da yake zantawa da manema labarai a fadar White House, Mr. Trump ya ce ƙungiyar ta Hezbollah wadda Amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci ta ƙasashen waje ita ce ta tuntuɓe shi a kan batun. Ya kara da cewa yana ganin ana samun ci gaba wajen kokarin samar da zaman lafiya.
4: Iran wants to see progress in Lebanon, it wants to see Israel to stop.
0: Wakilin BBC ya ce Iran na son ganin an samu ci gaba a Lebanon. Tana son Isra'ila ta daina kai hari kan kasar yayin da ita ma Isra'ila ke son ganin Hezbollah ta daina kai wa dakaranta hari a Lebanon din. Kamfanin Anthropic, ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da ke samar da fasahohin AI, ya yi gargaɗin cewa wasu daga cikin fasahohin da ya samar sun nuna alamun cewa za su iya kangarewa umarnin ɗan Adam ko kuma ikon lura da su. Lamarin da ya sa ya ba da umarnin gaggauta dakatar da samar da su a faɗin duniya baki ɗaya. Kamfanin na Amurka ya ce bayanan da ya tattara sun nuna cewa AI na ƙara saurin inganta kansa cikin sauri, yayin da rawar da ɗan Adam ke iya takawa kansa a kowane mataki ke ci gaba da raguwa. Anthropic ya ce mafita guda ita ce kamfanonin AI a ƙasashe daban-daban na duniya su rage saurin ci gaban wannan fasaha a lokaci guda ƙarƙashin dokoki da kowa zai iya tabbatar da ana bin su. Kamfanin ya ƙara da cewa hakan zai ba wa jama'a da hukumomi damar daidaita tsarin zamantakewa da tattalin arziki da sauye-sauyen da fasahar ke haifarwa. Masana kimiyya a Burtaniya kuwa sun ce sun yi nasarar gudanar da gwajin farko kan mutane na wani allurar rigakafi da aka samar tare da taimakon fasahar ta AI.

0: an samu nufawan an samu yarbawan babu wanda baya ciki ai
1: dangane da halin da ake ciki game da mutanen da aka sace kuwa sai shugaban reshen kungiyar makiyayan na jihar Kwara yace
0: tunda sun wuce da wayoyin mutanen sun kira sarkin fila suka ce ba za su ci amana ba ba yaudara amma yanzu ya ba su miliyan 100 a seko mutanen nan guda uku da jariri guda biyu da yake hannunsu kuma sai yake tu a rayuwarsa bai taba ga miliyan 100 ba bai da komai ba karfi ba hanya ba an Allah nan sun riga sun sa shi matsalar rayuwa
1: to wani hali ake ciki kenan
0: ba wani karin bayani anan yanzu dai suna can suna rike da su
1: sai dai honorable Saidu Baba Ahmed shugaban kwamitin kananan hukumomi da masarautu na majalisar dokokin jihar Kwara kuma daya daga cikin shugabannin al'umar Fulani a jihar yace ana bin sawun wannan batu
2: to yanzu dai insha Allah kansu chairman local government din chairman Edu local government da sarkin lafiya gidin duka insha Allah suna nan suna kokarin su yanda za kubutar da su
1: Reshen kungiyar Fulani makiyaya ta mai ta Allah Fulako Yesu Yesu na jihar Kwara dai yace an kwashi shekara 8 jama'ar sa suna fama da wannan matsala ta tsaro wanda ya zuwa yanzu ta yi sanadin sace makiyaya da dama da haddasa musu asarar dabbobi fiye da 2000 a yankin karamar hukumar ta Edu al'amarin da suke kukan ya zame musu gaba kura baya su yaki Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abuja Nigeria
3: to yanzu kuma bari mu je jihar Kano inda wato yan kasuwa a jihar sun roki gwamnatin tarayyar kasar da su cika alƙawarin da ta yi wa yan kasuwar da ibtila'in gobara shafa a watannin baya inda suka tafka asara ta miliyoyin nairori yan kasuwar sun bayyana cewa bayan shafe watanni da aukuwar gobarar a wurare daban-daban a kasuwar suka ga buƙatar tunatar da gwamnati domin a kaiwa mutanen da suke cikin mawuyacin hali dauki barista Junaidu Muhammad shine shugaban kasuwar Singa da kewaye kuma yayi wa Zaharuddin lawan ƙarin bayani
4: yanzu magana da ake ta gobarar da aka yi ta farko a watan 2 wata 4 kenan da kwana 1 wanda kuma aka maimaita ran 14 ga watan 2 ita kuma tana da wata 4 ba kwana 12 kuma gwamnatin tarayya ta alƙawarin wannan biliyan 5 gwamnonin jihohi na APC su ma sun yi alƙawarin biliyan 3 to magana ta gaskiya har yanzu dai ana dakon wannan kudade kuma alhamdulillah gwamnatin Kano tana nan ita ma tana iyaka bakin kokarinta tana kai goro tana kai mari tana taba alli da gwamnatin tarayya kamar yadda muke samu rahotanni gurin ganin cewa wannan kudi sun sauka
5: amma kamar wani hali su ɗan kasuwa musamman waɗanda wani ibtila'i ya shafa suke ciki bayan watanni da wannan gobara
4: wannan yan kasuwa namu suna tsaka mai wuya mutuka da gaske domin jin yaya ta wannan alƙawura da aka yi na wannan manyan kuɗi ya sa sun samu ƙarancin wato ainihin tallafi ko kuma gudunmuwa daga sauran wasu bangarorin kuma wannan yan kasuwa akwai waɗanda suke da bashin bankuna a kansu akwai waɗanda suke da kayayyakin mutane sun kare a kansu da ma dai wasu sun rasa jarinsu har yanzu suna ta galafiri a kasuwa sun rasa jizasi so magana ta gaskiya idan gwamnati za ta ba da haɗin kai wannan alƙawari da ta cika shi
5: amma kamar ana cewa a baya can an tantance yawan mutanen da wani abu ya shafa yadda za a kasafta kuɗaɗen nan musamman kuɗaɗen da aka bayar a hannu mutum ne kuka tantance kuma kawo yanzu nawa ne a hannu da aka ba ku dauki din
4: gaskiya ne kawo yanzu an tantance kusan mutum 700 zuwa 800 waɗanda jimillar waɗanda wannan ita wannan gobara ta shafa kuma mutane ne da suke da yara yaran shago suke da iyalai masu faɗi suke da abokan mu'amala masu yawa so da haka abu ne dai da zai shafi al'umma da dama kuma wannan tantancewa an yi ta ta kadarori da suka kone na gidaje an yi ta ta ita dukiyar kanta da ta kone da ababen hawa da dai sauran kayayyaki da aka rasa a gurin dukiyar
5: amma me ya hana sauran kuɗaɗen da aka samu din a raba su kuma nawa ne
4: to kawo yanzu ita wannan kungiya ko uwar kungiya babbar kungiya ta Singa Market Development Association zuwa yanzu ta karbi tallafi kusan miliyan 200 ba kadan kuma wannan tallafi da ta karba daga hannun mutane daban-daban kama da yan siyasa kama da wato ainihin har da malamai ma da sauran yan kasuwa da attajirai daga cikin kasuwan nan duk sun ba da gudunmuwa kuma wannan kuɗi muna nan an yi dako ana jiran wancan babban committee da gwamnatin jihar Kano ta kafa ya faɗi ya za a yi da su so da haka ina ganin su wannan kuɗin suna nan ba a taɓa ko silai ba kuma in Allah da zarar kwamiti ya bada cewa ga yadda za a yi da su in Allah da za a yi
5: amma kuna tuntuɓa da can tarayya ɗin da jiha kuna zama kuna tattaunawa
4: ana tuntuɓa daidai wakilin gwargwado ta hanyar bibiya ta wayoyi da kuma abin da ya kamata kuma yanzu ma mun sa takardu a gaba waɗanda in Allah da muna sa ran nan ba da jimawa ba za su isa duka waɗannan ofishoshi insha Allah
3: Barista Junaidu Muhammad kenan shugaban kasuwar Singa a Kano yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice tare da Muhammad Buhari Fage.

0: gwamnati za ta iya shiga cikin harkan taki?
1: To, akwai wani a cikin gwamnoninmu na wannan jahohi namu masu albarka, akwai wasu gwamnoni da zaki ga sukan iya siyan takin kuma su je su sauƙaƙa ma manoman jahohinsu. Ba zan iya kama suna ba, amma na san akwai gwamnan da ya siya kaya kuma ya customize buhun, ya sa hoton shi kuma ya rarraba ma talakawan shi a cikin ainihin farashi mai sauki, wanda ina jin a cikin kaso 100 bai fi kaso 20 ya karba ba a cikin wannan kuɗin takin, wanda wannan ba ƙaramin sauƙaƙawa ba.

0: abu na farko da gwamnatin tarayya za ta iya yi domin manoma su samu sauƙi shine idan tana gani da dama har tattalin arzikinmu zai iya bayarwa, shine abu na farko maganan subsidy. Domin idan ta shiga ta subsidy ɗin price na ainihin takin zamani, so za a samu
1: Ta rage
0: sauƙi
1: farashi
0: matuƙa,
1: kenan.
0: manoma za su samu sauƙi a rage farashi. To, in dai gwamnatin tarayya za ta shiga ta yi irin wannan, manoma za su samu sauƙi. Duba da yanayin cewa duka sinadaran nan da ake amfani da su ba daga ƙasar nan ake samun su ba, abu ne wanda ake shigo da shi daga ƙasashen duniya. So, dole ne in ana so a samu sauƙi, so dole ne sai gwamnati ta yi duba sosai da yanayin ya za ta shigo cikin al'amarin domin manoman ƙasa talakawa su samu sauƙi.
1: To zan sake dawowa gare ka Muhammad Sambo gaba a cikin shirin. Yanzu bari in dawo gare ka Muhammad Gettaɗo,
0: Nagode.
1: shugaban manoman ƙungiyar manoma ta ƙasa a Najeriya. Kana ganin gashi shugaba wato sarkin takin ƙasar Hausa ya yi bayanin dalilan da ya sanya taki yake tsada har kuke saye da tsada. A naka ɓangaren kana ganin me ya kamata gwamnati ta yi domin sauƙaƙa muku?
2: Wal kamar yadda shi sarkin take ya faɗi, farko dai gwamnatoci daga na tarayya har na jihohi su yi abin da ya kamata kamar yadda muka sha kira a baya. Su jihohi mun yi imani su suka fi kusa da mutane, suka fi kusa da manoma, su suka fi sanin me ake ciki. Su jihohi suna sayan taki su ƙaddamar su yi abin da ya kamata. A wurin ƙaddamarwa ɗin nan, in sun ƙaddamar da shi sannan su sa farashi mai kyau kamar yadda shi sarkin taki ya faɗi, su ba da subsidy mai kyau kuma a lokacin da ya kamata. Abin da nake nufi da a lokacin da ya kamata, idan ka zo ka ƙaddamar da taki a watan 7, to kamin ya shiga hannun manoma zai kai watan 8, watan 9, kaga an yi ba ibarar ka ba ƙwaya dawo, ba wanda zai yi amfani da takin. Ya je sai koma hannun manoma, sai ai ta kuka yan kasuwa.
1: Kana ganin kinan bayanan da shi Sambaye suna layin abin da kuke so?
2: Warai da gaske. Na biyu, shi kaddamarwan kansa ma wani abu ne. Akwai wurare da yawa sai ka ga mutum ya je ya tara an samu mota 20, an yi odan mota kamar 500 600 wannan jihan, sai a ce mota 20 sun iso sai a kaddamar da su. In kaddamar da su, shikenan a nuna mutane ga mota 100 kaza suna zuwa. Daga baya, kamin waɗannan sauran su zo, sai ya zamanto babu lokaci, ya ƙure ya kai watan 7, watan 8, har watan 9, ya zama kayan da na faɗi bai amfani ba. Mu abin da muka fi so, jihohi musamman in zai jihohinmu na arewa, wato su sa ƙaddama da taki cikin sati ɗaya ko sati ɗaya dai, ya zama Adamawa suna ƙaddamarwa yau a samu Sokoto ko Kebbi ko Zamfara ko wata jiha can su ma suna yi a cikin sati ɗaya, duk gaba ɗaya jihohin Arewa misali ko ƙasan gaba ɗaya sun ƙaddamar, to za a samu sauƙi. Abin da yasa na faɗi wannan yawanci ba sani ba. Idan ka zo ka ƙaddamar da taki misali a Gombe yau, maƙwabtan Gombe duk ba su ƙaddamar ba, kuma sai aka zo an waye gari gwamnan Yobe ko gwamnan Taraba ko Adamawa ko Bauchi ba da Kwangila shi ma a sai masa nasu takin, to idan su ba su ƙaddamar ba na Gombe nan, shi ne waɗannan ‘yan Kwangilan za su dawo suna saye suna kai wancan wurin. Amma in su riga sun yi oda duka lokaci ɗaya, kowane state takin su yana ƙasa a watan 4, tsanani tsakiyar watan 5 sun ƙaddamar a lokaci ɗaya, to babu wanda zai je yana sayan wannan yana kaiwa wannan wurin, abin da ake cewa round tripping ko gyaran waybill, abin da baka kai ba a je a rubuta maka. Na wannan babban abu ne. Na biyu kuma, gwamnatin tarayya suna da hanyoyi da za su taimaka mutane. Bariya, gwamnatin tarayya sun ba da taki kyauta a ƙarƙashin ministrin ayyukan gona, alhamdulillahi ya yi daidai gwargwado. Bana kuma tsarin da suka yi kamar yadda ake ciki a yanzu, sun yi tsari wanda zai taimaki manoma na ƙasa gaba ɗaya. To irin wannan tsarin muke so a yi, a ci gaba da yi.

0: yanda zai taimaki noma da manoman kansu. Wannan tsarin da nake nufi duk da bamu zo kan magani abun ba gaba daya ba dai
1: to nan gaba zan dawo gare ka yanzu mun samu tukur alkali commissioner noma na jihar Sokoto tunda kai maganar cewa ya kamata a ce su jahohin nan suna raba taki akan lokaci commissioner a nan jihar to commissioner zamu sake neman ka yanzu mun rasa sha'awaya bari in sake dawowa gare ka Bari in sake dawowa gare ka commissioner kana tare da mu
2: Hello
1: Hello commissioner kana tare da mu
2: Eh ina tare da ku
1: haja To yaya a nan jihar Sokoto an fara raban taki ko ku an raba To kamar akwai matsalar sadarwa a inda commissioner yake kana bayanin hanyoyin da ya kamata da tsare-tsaren da ya kamata gwamnatin tarayya ta yi shin waɗanne tsare-tsare kenan kake gani
0: to da farko dai yana da kyau a sani faduwan amfanin gonan nan yayi shafi wurare da ya wuce duk abin da fone yake tsammani ba wai manoma kadai fa abin ya shafa ba fa yanzu ina ga ya miki wanda duk ya noma rogo daga kudu har arewa kuma yan kudu sun fi shan wala a harkan rogo ba mutun daya in fact ina tabbatar miki gonakin mu na rogo na wani wuri da ake cewa sheyi a Oyo State karshe sai dai ka sayarwa fulani masu dabbobi su ci su ci rogon ya fi maka dalili lokacin da kace zaka je kai harvest ka girbi ka hada to kudin zaka biya na girbin da sauransu ba zai abinda zaka sayar ba zai biya maka na kudin girbin ba
1: me yasa amma
0: saboda faduwan farashin kuma da ya fadin yayi mugun faduwa da zaka sayar bororo ko fulatani jeji gona miliyan ɗaya yanzu shi ma da ya gane sai ci a shi ma lissafi za hekta da za duba ko kace miliyan ɗaya sai biya ka yanzu da inda zai sai miliyan sai ce naira 100,000 ku domin ya sai in baka in bai saya ba bai da zaka yi da shi now wannan abin da ya jawo wannan su gwamnatin tarayya shekarun baya sai suka yarda cikin shekarun nan cewa a shigo da starch wai saboda a samu daman yin kamfanoni masu magani pharmaceuticals suna sayan starch a kasan waje sai aka ce musu duty free to starch dinan da ake sayan nan
1: ba sa biyan kudin haraji
0: sai suka koma sayan starch din gaba ɗayan su yanzu da nake miki magana akwai kamfanin da suke da starch wanda zai musu shekara uku shekara hudu nan gaba saboda haka don me za su buƙaci masara ko za su buƙaci rogo to wayannan kamfanin da suke
1: kuma abu ne wanda za a iya samar da shi a nan Najeriya
0: to a cikin rogo yake dama a cikin rogo yake so duk kamfanonin da suke samun suke aikin rogo gaba ɗayan su wanda suke aikin processing nan gaba ɗayan su a cik kashi 90 na ma'aikatan suna nan zaune ba su da aikin yi saboda haka wannan program din wannan fadon ba karamin illa bane amma dadin sa kayan da na fadi a yanzu hanyoyi guda biyu na farko gwamnati tarayya su fadi cewa ma duniya tun a yanzu ta ministerin ayyukan gona cewan ga guarantee minimum price su fadi cewan in ka noma masara kaza za mu saye shi dawa kaza
1: malam magaji zan sake dawowa gare ka mun sake samun tukur alkali commissioner noma na jihar Sokoto commissioner kana tare da mu
2: eh ina tare da ku
1: to wani hali ake ciki a jihar Sokoto shin an raba taki
2: yanzu nan na insha Allah mai girma gwamnatin jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu yanzu nan magana da nake da ke ya bada kwangilar a kawo taki
1: takin ma ba a kawo shi ba kenan
2: insha Allah ta makon nan biyu da ke zuwa yau biyar ga wata ko
1: eh
2: to shina son cikin wannan mako insha Allah da nan zuwa kwana 10 a tabbatar da an kawo takin nan kuma a raba shi ga manoma sabani wanda an ka saba rabon taki
1: to wani tsari kuke bi wajen ganin cewa manoma sun samu taki cikin sauki a jihar Sokoto
2: to a nan jihar Sokoto lokacin da mai girma gwamnatin jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu yayi shine ya kafa wasu mutane waɗanda an ka zabo daga jami'o'i daga kafofin abin nan ma'aikatan ne manya wanda an ka sa kowace karamar hukuma aka ce su duba su kula da yanda za a rabon takin nan don haka idan an ka je wannan committee ya tsara kowace karamar hukuma cikin karamar nan hukumomin da ke gare mu 20

0: uku, to sai a yi kasafi kowa daidai da abin da ai yawan takin da za su samu. Sannan a tabbatar da an ɗauki takin na an kai shi ga ƙananan hukumomi. Sannan a tabbatar da wannan kwamiti tare da shugabanni na ƙananan hukumomi da sarakuna su tabbatar da cewa an kire kowace mazaɓa, kowace irin gunduma sun zo tare da su a ƙaddamar da shi kuma a sayar mu mutane ta hanyar ƙungiyoyi da ƙungiyoyin manoma da ƙungiyoyin ma'aikata, wannan ita ce hanyar da ake bi yanzu.
1: Amma wani lokaci manoman kan yi ƙorafi akan cewa takin nan baya zuwa gare su. Wace hanya kuke bi domin ganin haka bai faru ba?
0: Abin da ke kawo irin wannan abin wani lokaci shi ne ya sa an kai musabbabin kafa wannan kwamiti. Idan an ka zo an kai taki misali a cikin gunduma, gunduma za ta ɗauka ta kai ga hakimai. Hakimai su kuma babban matsalar da ke faruwa a kanmu shi ne wani lokaci wani bai iya sayan buhu ɗaya, wani bai iya sayan rabin buhu. To wajen a zo a haɗa kuɗi, a gama kuɗi wuri guda, to shi na kawo abin da a tsakanin jayayya tsakanin wasu da wasu. Sai a ce wasu su gama kuɗi su saya. In sun ka taho su kuma masu noman waɗanda ba su iya sayan buhu, misali buhu, ke ga matsala ta faru. Sai an taho musu awo. To da nan na matsala ke faruwa. Amma dai inda yanzu insha Allah da aka yi wannan kwamiti da aka yi, to zai sa su ƙungiyoyin manoma waɗanda ke gare mu da ƙungiyoyin manoma da mun ka ƙirƙiro da suna cluster, wanda kowace gunduma, kowace misali kawai, su za su yi da kansu su haɗa kuɗinsu nasu da kansu, sannan a ba su buhuhu wanda za su je su raba da kansu. Wannan shi an cinan da mai girma gwamna ya ce a yi insha Allah.
1: To kwamishina, zan sake dawowa gare ka nan gaba a cikin shirin idan dama ta bada. Bari in ji wajen Farfesa Ado Yusuf. Farfesa, idan za a raba taki ga manoma a matsayin tallafi, wani lokaci ya kamata a bayar da wannan tallafi?
2: To alhamdulillah, ainihin wato shugaban kungiyar manoma ya yi bayani akan wato lokacin da ya kamata ya kasance kusan an ba da lokacin a lokaci ƙanƙani. To mu abin da muka sani Najeriya dai akwai yanayi guda biyu, wato noman rani da kuma na damuna. To idan muna magana noman damuna ne, yawanci daga watan biyar waɗansu wurare suke fara samun ruwan sama a nan arewa kenan. To in son samu ne tsakanin watan hudu din nan zuwa watan biyar ya kasance manomi yana da takin shi a hannun shi. Idan kuma maganan noman rani, zamu kusan watan goma zuwa watan sha ɗaya ya kamata a ce taki ya isa hannun manomi. Sai dai a gurguje ina son dan faɗi wani abu, domin kusan dukkanmu maganganu da muke yi mun maida hankali akan abin da ya shafi taki shi kadai ne. Maganar noma ba taki kadai ba ne yake inganta noma. Taki kusan kashi 40 ne cikin 100 na abin da yake inganta aikin noma. Akwai iri wanda duk kowane komin can takinka, idan ba ka da ingantaccen iri, to kusan aikin banza mutum yake. Na biyu kuma akwai maganar waɗannan malaman gona, wanda kusan da yawa jihohi mu na arewa babu su yanzu nan. Waɗannan malaman gona da muke cema extension agent su ne suke taimakawa wajen nuna wa manoma yanda za su tafiyar da al'amuran iri da kuma taki, yanda za su samu amfani daga gare su. Misali taki, akwai dabaru wanda ake sa taki idan mutum lalle yana son amfani. Akwai buƙatan ka kula da lokacin da za ka sa takin, wani irin taki ne kamata ka sa, da kuma wani lokaci ya kamata ka sa. To wannan aiki ne na extension agents, malaman gona. Saboda haka nan, in za mu kalli harkar noma a arewa holistically, wato gaba ɗaya kamata a kalli abin, ba wai ɓangare ɗaya kaɗai ba. Yawa.
1: To Profesa, manoma na da zaɓin shin amfani da takin gargajiya da aka saba kafin zuwan wannan takin zamanin, ko kuwa akwai wani zaɓi na daban?
2: Tabbas yana da kyau a yi amfani da takin gargajiya. Kusan takin gargajiya da na zamani suna tafiya gefe da gefe ne. Wato kowanne akwai aikin shi. Ke ai takin gargajiya yana taimakawa ƙasa ne wajen lafiyar ƙasa. Yanda zaka iya noman nan kai bana baɗi baɗin baɗin baɗaɗa. Amfanin takin gargajiya kenan yana ƙara ma gona lafiya. Alhali kuma shi na gargajiya sha yanzu ne magani yanzu. Kana zuba shi zaka ga abin da ka shuka ya yi maza-maza ya girma har ka yi girbi. To saboda haka idan mutum ya raja'a a takin zamani shi kadai to za iya wayan gari gonan nan tashi za ta sallance yanda ba zai iya gada da ita ga yara ko jikoki ba. To a kodayaushe mu abin da muke kira a kai kenan a yi amfani da duka din.
1: To Profesa mun gode. To ma sauraron mu yanzu karfe 9 ne agogon Najeriya da Niger. Muna gabatar maku da shirin ra'ayi riga ne daga nan sashen Hausa na BBC.
3: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
1: To mai sauraro idan yanzu ka kunna akwatin rediyon ka kana kasancewa da sashen Hausa ne na BBC a cikin shirin ra'ayi riga. Yanzu kuma bari mu saurari muryoyin wasu masu sauraron mu da suka turo da ra'ayinsu akan wannan batu da muke tattaunawa.
4: Sunana Babangida AA Dogo daga Zurmi jihar Zamfara tarayyar Najeriya. La'akari yadda abubuwan da muke nomawa a nan arewa darajar su ta karya kusan kashi

0: kama da takin zamani, maganin iri, da kuma da feshin kwari da sauransu, da kuma shi aikin na ma'aikata wato irin leburori, su ma'aikin nasu ya tsada. To idan aka ci gaba da zura ido a haka, magana ta gaskiya noma arewa ba zai ƙara tasiri ba. Dole manoma su daina wahalar da kansu, domin babu riba a cikin noman da ake yi na wannan zamani. La'akari da shekarar da ta gabata, an sayi bon taki wani 60,000, wani 70,000, an zo an yi noma, amma buhun masara sai ya kasa kai 40,000. Duk gonar da za ta ci buhu guda na takin zamani, to za ta ci, za a samu kwayar masara da dama, amma saboda tsadar rayuwa na kayan noma da kayan aikin, to noman bai yi kai da riba, duk asara ɗaya an ka fuskanta. Bayan wannan kuma bugu da ƙari, babban matsala da muke fuskanta a shi ta harkar tsaro, domin duk lokacin da aka saukar da ruwan sama a karkaru da ke nan na jihar Zamfara, dole sai an samu wurin da aka je 'yan bindiga sun yi barazana.
1: Sunana Hassan Haruna Torankawa Daura, daga ƙaramin kuma Ƙore a jihar Kaduna. Idan har ana son a wadata ƙasa da abinci, sai an tabbatar da tsaron lafiyar talakawa manoma da kuma samar da kayan aikin gona. Muna fatan gwamnati za ta duba wannan koke namu, ta duba domin irin gudunmawar da muke bayarwa wajen rayar da ƙasa da ci gabanta da tsaronta. Kuma a fahimta ta, wadata abinci yana haifar da tsaro da zaman lafiya.
2: Sunana Muhammad Gali Kamisu daga Zamfara State. To talaka ya sai buhun taki naira 60,000-70,000, an zo an sayar da buhun dawa al misali naira 10,000-20,000 da wani abu. Masara haka, shintoci buhu nawa talaka zai sayar wanda zai mayar masa da kuɗin buhun takin da ya saya? Mun ga wannan ba mun tashi hankali ba ne, kin ga kenan zuwa nan gaba gaba ki dainu maza a daina yi kenan.
3: Sunana Kabiru Yahaya, wanda aka fi sani da Kabiru Fashion Wabi Salon da ke garin Damaturin jihar Yobe. Wato a kulli yau ana maganar noma, sai ka ana maganar taki. To wajen Allah in tambaye ku, shi takin nan shi kawai za a je a sanya wa shuka ta girma, kawai a ebo ta kawo gida, babu wasu abubuwan da ke tafiya a cikin harkar noma. Kar ba ku manta tractor din nan da za su je ta tayar maka da ƙasa, wato huda a yi maka shuka, shi ma fa yanzu ya zama bala'i. Da nawa ake

0: ya kamata a ringa maganan tractor, a ringa maganan taki. Wa'annan abubuwan su ne suka tsaya wa manoma a wuya.
1: Sunana Naziru Abdullahi Kara, daga nan karamar hukumar Gwarzo, jihar Kano, a nan Najeriya. So a gaskiya wannan matsala ce da take ci mana to a ƙwarya. Ba kamar mu matasa da wannan lokaci a baya muka rungumi harkar noma, domin mun yi karatu mafiya yawan mu, amma kuma aiki ya ƙi samuwa, mun dawo gida mun ci gaba da aikin noman domin tsira da mutuncinmu. Sai dai kash, yanayin da farashi yake a wannan lokaci, magana gaskiya abu ne mai ɗaga mana mu manoma hankali. Ga mu matasa masu son mallakan muhalli, kai gida ko kaza, buhun siminti guda uku kadai zaka iya saya da buhun masara. Wayan kuma in ka kalkula abin da ka kashe wajen sayan taki a bara, wannan noman da nayi na sayi taki akan kusan naira 60,000 lokacin da nake noma NPK. Haka zalika shi ma yuriya a lokacin a bara ya haura 45,000. A haka muka yi noman cikin tsada, banda kayan feshi da sauran abubuwa. Amma ka zo yanzu farashin yanda kaya yake tafiya, banda asara manoma ba abin da suke kirgawa a wannan yanayi.
2: To, ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu kenan akan wannan batu da muke tattaunawa. Malam Magaji, idan na dawo gare ka tunda muna tare da kai a ɗakin namu na gabatar da shirye-shirye, shin Barbesa ya yi magana iri da kuma malaman gona, wani irin matakai kuke ɗauka ku a ƙungiyanci wajen ganin kun tallafa manoma da iri da kuma shawarwarin da ya kamata su amfani da su?
3: To, da farko dai, kamar yadda shi Professor Ado ya faɗi, tabbas iri yana da wuri na musamman a cikin harkar noma. Muddin baka samu iri baka je ka ɗebo a rumbu kawai, to inda wani wanda ya je sai iri ingantacce, shi akwai iri fa yanzu haka wanda zai za ka samu yana jure ruwa in yayi yawa, yana jure fari in an same shi, sannan zai baka goyo guda uku hudu, ba ma goyo guda uku hudu ba, zai baka goyon guda uku hudu amma totuwan ƴar ƙarama masara ne zalla ake waidaita. Idan ka zo ka cire totuwan masara ko masaran guda hudu, ka je ka cire wanda ka je ka ɗebo a rumbu ka je ka sa, hudun nan sai an bada wancan guda goma ko sha biyar kamin su baka yawan wanda zai baka. So kaga maganan iri yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Da kuma malamin gona, malamin gonan nan su ne za su saka layi, kamar yadda prof ya faɗi, rashin sa'an da aka yi musamman a jihohinmu na arewa da faɗi nan, bamu da malamin gona. Extension staff din nan abun ya an kasa ɗaukan su, babu su. Duk inda ka je wani wuri ka samu mutum 12, wani su ce su 15 ne, har ya wuce misali. To wannan yana cikin abin da kullum muke kira gwamnoni mu su taimake mu su ɗauka mana malamin gona waɗanda suka gama makarantun gona daban-daban, walan College of Agri, wala digiri da sauransu, zama su ne extension officers. To wannan suna da muhimmanci ƙwarai da gaske. So in kin bani dama, kamar da na fara faɗi ɗazu, akwai alhamdulillah akwai hanyoyin da aka ɗauka a yanzu waɗanda muke ganin za su, kamar yadda na faɗi ɗazu, farko da gwamnati tarayya su fito su nuna wa duniya cewa ga guarantee minimum price, idan ka noma masara ko ba a saya ba, gwamnati za ta ɗauki masaran nan a farashi kaza, dawa haka, gero haka. Wannan in an yi shi farkon damuna, shi ne zai baiwa mutane ƙarfin guya ce maimakon noman soya, waken suya ko wani karkashi ko wani, bari in je noman tunda an faɗi ga farashinsa. Na biyu kuma alhamdulillah, mun gode wa Allah, kuma ku BBC musamman ku da sauran gidajen rediyo musamman ku, muna gode muku domin mun yi kuka a wurinku cewa manoma bana ba ma sauƙin taki muke so ba, kyautan taki muke so, kyauta manoma suke so. To shugaban ƙasa, shi shugaba Bola Ahmed Tinubu, ya ji maganganunmu, ya ji kukanmu, ya gamsu da shi, ya gamsu da abin da aka yi.
2: To Malam Magaji, zan sake dawowa gare ka, bari in je wurin Professor Ado Yusuf. Professor, manoma da dama na cewa za su kai ga ɗaukar matakin daina noma saboda matsalolin da ke ciki, me zai faru idan haka ta faru?
4: Idan aka noma, aka daina noma, ai za a samu matsala, saboda idan ba a yi noma ba, ba abinci. Kuma shi shugaban ƙasa dama tun shekaru uku da suka wuce ya yi declaring state of emergency akan food security, wato wadata ƙasa da abinci. Kamata manoma su yi haƙuri, kuma gwamnati

0: da na jiha da na tarayya su yi abin da ya dace, wanda shine abin da muke tattaunawa a wannan zaure na matakan da ya kamata kowa ya dauka domin a samu a yi noman a ƙasar. Najeriya muna da population wato mutane sama da miliyan 200, duk Afrika babu ƙasar da ta kai mu yawa. Idan kuma muka duba ƙasashen da suke zagaye da mu, kusan sun dogara ne da abin da ake noma a Najeriya. So idan ba a yi noma ba a Najeriya, ba Najeriya kaɗai ba ce za su samu matsala, dukkan ƙasashen nan da suke zagaye da mu, kusan har ƙasa kamar Algeria, Libya, mun kai abinci wuraren, duk za su samu matsala.
1: To amma Najeriya ma Profesa, ana ganin kama ana shigowa da abinci duk da noman da manoma suke yi.
0: AI idan muna maganan shi kasuwanci exchange ne, kai ka fita da wani abu daban, wani ya shigo da wani abu. Akwai abin da muke yin surplus, misali a kamar rogo da aka yi bayani kwanaki, ai rogon da Najeriya take nomawa ya fi ƙarfin local consumption, ya kai ana iya exporting. Kwanaki kuma da aka samu tallafi na gwamnatin da ta shuɗe na tallafawa aikin noma, ai kun ga yanda al'amarin noman shinkafa ya bunƙasa a ƙasar, wanda an rage abin da ake shigowa da shi matuƙa. Kuma ba zai hana kaiwa don muna da buƙata a cikin gida mu kasa fitarwa ba. Kasuwanci ba haka ya gada ba. Saboda idan ka fitar da abin da ka noma, za ka shigo da wani abu wanda ba ka da shi.
1: Wannan haka dynamics ɗin yake. Na'am, to muna godiya. Bari in koma wajen sarkin takin ƙasar Hausa idan yana tare da mu, Muhammad Sambo Alhassan. Shin ku masu yin taki daga naku ɓangaren, me kuke domin kawo mutane sauƙi ba tare da kun jira gwamnati ba?
2: To, assalamu alaikum. To, masu haɗa taki, muna iya bakin ƙoƙarin mu ga cewa an samu sauƙin taki, saboda in kika duba kowane mai kamfani yana so ya ga ana siyan kayan shi. So ina kokari iya kokarin cewa mu ga mun sauƙaƙa masu kansu manoma domin su siya din, domin kasuwar muke so mu mu siyar. So duk tsada zaki ga ana iya bakin kokari wajen ganin sauƙaƙawa din, domin a samu mu haƙura da riba, mu ci riba ƴar kaɗan, domin mu ga su kansu manoman sun samu sauƙi. So muna iya bakin wannan kokarin namu. Domin duk wanda zai haɗa maka
1: me kuke yi a kawo wannan sauƙin?
2: Shine ka rage farashinka ka samu riba kaɗan. Domin idan ka ce za ka yi algus, akwai wanda za ki ga shi yasa ake fama da yanayin wannan adulteration da ake ta fama, za ki ga taki marasa kyau sun yi yawa a kasuwanni. So wani zai je ya haɗa taki mara kyau a can bayan fage, ya je ya sauƙaƙa ma manoma su siya da sauƙi, amma kuma mara kyau ne. Amma in dai za ka yi taki mai kyau wanda manoma ya kamata a ce sun sa a gonarsu, sai dai kai ka haƙura da riba ƴar kaɗan, ka bi riba kaɗan ka siyar musu domin su ma su amfani takin mai kyau.
1: Tunda ka yi magana taki mai kyau da mara kyau, ta yaya manomi idan ya je sayan taki zai bambance wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne?
2: Duka yawanci wayar da kai da ake yi ma manoma, da yawa yanzu manoma za ki ga sun san taki mai kyau, sun san wanda ba shi da kyau, saboda yanayi yanda ake yi na wayar.
1: Yanzu watakila akwai wani wanda yake sauraron mu bai san yadda zai yi bambance ba, ta yaya za ka mashi bayani ya gane cewa in ya je sayan taki wannan mai kyau ne wannan kuma mara inganci ne?
2: Watakan su kamfanonin gabaki ɗaya, akwai kamfanonin da gwamnatin tarayya ta yadda da su ta yi musu rijista domin su dinga yin taki mai kyau. To za ki ga yawanci dilolin da muke ba kayayyakin, so yawanci su manoman sun sani cewa ga kamfanonuwan da su ne suke yin taki mai kyau mai inganci, wanda suke da ainihin license na yin wannan takin. Akwai wanda za ki gani su ne ake fama da su, ake ta kama-kaman su ma, za ki ga ana bi kasuwanni ma ana kakkama su. To yawanci su ba masu da rijistan ma da

0: aka ba su dama domin su hada wannan takin. To za ki ga ana bin kasuwanni ana kakkama su. So irin waɗannan ne ake samun marasa kyau. Amma duk kamfanin da kika ga gwamnatin tarayya ta yarda da shi ta ba shi license ya yi wannan lending din, za ki ga taki yake yi mai inganci.
1: To Muhammad Sambo mun gode. Idan dama ta bamu za mu sake dawowa gare ka gaba a cikin shirin. Malam Magaji, a matsayinka na manomi, ta yaya ƙaramin manomi ko kuma sabo wanda bai taɓa noma ba zai bambance taki mai kyau da marar kyau?
2: To, ai shi taki mai kyau da marar kyau a bayyanene ne ga wanda ya sani da wanda bai sani ba. In kun sabo ne ma, akwai kamfanonin taki wanda da an ambace su.
1: To amma kasuwa lokaci za ka ga ana cire kaman buhu ana sauya buhu sai a saka, to wanda in ka buɗa me za ka ga, wace alama ce za ka gani ka gani?
2: Of course, idan yuriya ne za ka gan shi, ko da ke ba a cika yin ba ma yin jabun yuriya, shi purely ba wanda zai iya yin sa. Wanda ake yi NPK ne tun da yake ana ɗauko abubuwa ko ƙasan da ake ɗaukowa daga nan kankara da sauransu, shi by the time da ka buɗe idan 15-15 ne za ka kwaye kinsa ga yanayin yadda yake. Idan 27-13-13 ne maka, in 20-20 ne ma haka na waɗannan kamfanoni. Amma daga ka buɗe ka ga ƙasa-ƙasa a ciki laka-laka, to kai ma kasancewa ba na gaske ba ne. Wannan number one. Number two, kamar da na fara faɗa miki ɗazu a gurguje, ina son yi amfani da wannan dama in taya manoman murnar cewa mun samu taki na kyauta wanda shugaban ƙasa ya bayar cewa a bawa manoma kusan trailer 900 a jiho. Yanzu haka za mu tafi kaddamar da na jihohin na jihar Niger ran Laraba, daga nan sai Ekiti, sai a dawo Abuja, sai a je jihohi.
1: Manoma kenan, Malam Magaji yana muku albishiri, sai ku nemi kungiyar su domin an san wannan taki. Muna tare da Umar Haruna daga jihar Kebbi. Umar Haruna, kana tare da mu?
3: Eh, na'am.
1: Me yake gudunmuwarka?
3: Wato ita harkar noma bai yi shi da taki, kuma matsalolin da muke fuskanta yanzu a kan noma guda biyu ne zuwa uku. Na farko dai akwai harkar tsaro. Mafi yawan mu da ke noma a karkara gaskiya ba abin da muke fargaba a kanta kamar tsaro. Da gwamnatin tarayya za ta sa tsaye ta magance tsaro, insha Allah noma za a zama abin da aka yi gwargwado kuma a
2: sa.
3: Na biyu, akwai tsadar takin zamani. Takin zamani ya yi tsada, sai ka sai da buhun masara biyu kuwa kafin ka sai buhun taki guda. Na uku, akwai tsadar maganin feshi, wannan maganin feshin kwari da haki su ma matsala ne. Wannan abubuwa sai duk wannan tarayya ya kamata a ce ta magance, ta shawo kan matsalar tsadar takin zamani da kuma tsadar maganin feshi.
1: To mun gode Umar Haruna daga jihar Kebbi. To mun gode. Malam Umar Haruna daga jihar Kebbi. Tunda Malam Umar Haruna yayi magana akan matsalar da ta shafi tsaro da take shafan manoma, a matsayin ku na kungiyar manoma, wace irin gudunmuwa kuke bada wajen ganin an samu da tsaro a yankunan da ake yin noma?
2: To da farko dai, kullum muna magantuwa da gwamnati, walau na jiha walau na tarayya, yanayin abin da ya kamata a yi. Kuma muna gaya manomanmu, kada mutum ya fita, musamman wuraren da ake da wannan matsalolin, kada mutum ya fita shi kadai ya tafi gona ba tare da sanin iyalensa ko sauran al'umma ba. In zai yi su tafi mutum 4-5-6 su tafi tare a lokaci ɗaya, wannan yana in sun gama su dawo tare, in ana samu wannan da sauki. But babban abu da muka yi ta magana a fadada waɗannan forest guard din, mun roƙa, muna kan roƙo, in an fadada sun yi yawa suna gadi a cikin gonakin, to nan ma za a samu sauki, suna gadin daji, to nan ma za a samu ƙarin sauki akan yanayin da ake ciki.
1: Na'am. To hello, ka fara maganar an ba ku tallafi, shin tallafin takin nan da gwamnati ta ba ku wani irin tallafi ne? Kana ganin zai gamsar ko kuma zai isa ga dukkan, sannan wace hanya za ku bi domin ganin cewa takin nan ya isa ga dukkan manoma?
2: To alhamdulillah, wato an ba da shi ne ta hannun National Agriculture Development Fund, NADF, wato

0: ma'aikata ce ta gargashin ministerin ayyukan gona gargashin wayannan ministoci guda biyu kuma already an riga an kai dukkan jihohin da za su amfana kuma sun ba da dama a dauki mutane wayanda za a dauki cikakken bayanan su kuma kananan manoma kadai kowani manomi za a bashi buhu hudu
1: kyauta
0: urea buhu daya npk buhu uku wayannan da aka dauki sunayen su da detail din su an ba mu umurni mu dauka kuma mun dauka tun ya kai wata 1.5 ko wata 2 mun kawo ma wannan agency din to dukka in an zo ran da an kaddamar kowaye zai ga test duk wanda sunan sa yake ciki amma yadda na nana ta din nan kananan manoma muna so lokacin da aka bada wannan takin mu samu record cewa ga wayanda aka ba duk wayanda kika sani yanzu wanda aka dauka kowa daga jiyan su aka dauke shi
1: wanda zuwa yaushe ne wannan taki ake sa ran zai isa ga manoma
0: to na farko da dukkan jihan da take da ta zama tana cikin wanda za su amfana a yanzu takin yana cikin jihan su yana cikin store din jihan su daga an kaddamar ran Laraba mai zuwa Amina to mutanen naji za su ci gaba da daukan takin su daga nan kwana dai sai mu je Ekiti a dawo jiho duk inda aka je dan kaddamar da kaman nan an yi na Ekiti ran Alhamis to ya zama na southwest kudu maso yamma kenan duk jihohin lokaci da za su kowa zai je dauki takin sa in aka yi wannan zai taimaka wa kananan manoman mu duk wanda yake da register na afan kadai kuma ba mu son wani amfani da wannan yanzu ya je ya ce wani kawo kudi za a saka no ko kadan wannan
1: kyauta ne kuma malam magaji zan sake dawowa gare ka yanzu mun sake samun commissioner na jihar Sokoto tukura alkali commissioner mai gwamnatin kuke yi domin samar wa manoma sauki kan halin da suke ciki na tsadar kayan noma
2: to bisa gaskiya kamar yadda ke tambaya kuma na ji wasu mutane suna ta kokarin yi mai girma gwamna dama tun farko lokacin da yazo mahirin jayin raba taki da yake kowace shekara a kyauta yake yi na biyu kayayyakin feshi a kyauta ake bashe su na uku farashi idan za a yi aka so lokacin bara da aka raba taki saboda a ƙara ƙarfafa manoma su shigo ciki sai aka raba kuɗi kashi biyu ke ga ya taimaki ƙwarai da gaske manomanmu na samun rahusa ga takin da zai musu tsada wanda za su yi amfani da su sannan su kayayyakin feshi su dama kyauta ake bashe su
1: to ana maganar tsaro da ta hana noma a yankunan da ake fama da matsalar tsaro kuma jihar Sokoto tana daga cikin waɗannan jihohi shin me kuke yi domin ganin an samu sauki
2: ai in kin dubi yanda tsaron ma yake gaba daya kananan hukumomi da ke da daji nan ne ake samun wannan misalin rashin tsaro amma kananan hukumomin da ba su da daji a wurinsu ba a samun wannan matsala to inda ake da waɗannan dazuzzuka misali irin su sabon birni

0: abinda muke yi shine kungiyoyin da aka yi da kuma waɗannan abinda na foreign su dangane da an kai yanzu. Waɗannan su ne za a tabbatar da cewa ‘yan jiha ne, ‘yan local government ne, ‘yan gundumomi ne, su ne za a ɗauka a tabbatar da cewa an ba su tsaro, an ba su training ta yanda za a yi su kansu su tsare al’ummarsu.
1: To, mun gode, Commissioner. To, mun dai yi ƙoƙarin samun sauran kwamishinonin noma musamman ma daga jihohin Arewa, amma na Sokoto kawai muka iya samu, shi ya sanya shi kaɗai ne ya kasance a cikin wannan shiri. To, bari mu je ga Professor. To, muna tare da Sarkin Takin Ƙasar Hausa. Kana tare da mu, Muhammad Sambo? Kana ganin menene mafita? A ganinka menene mafita? To, bari mu je ga Farfesu. Shin, Farfesa, kana ganin menene mafita gaba ɗaya domin ganin an shawo kan wannan matsala?
2: Mafita, a tunani da dai akwai lokacin da harkar noman nan bai da matsala sosai a nan Najeriya. To, waɗannan abubuwan da aka yi amfani da su a wannan lokacin aka samu nasara, kusan fa su ne dole a koma musu idan ana son nasara a kan abin da ya shafi harkar noma. Mun yi magana a kan abin da ya shafi iri, malaman gona, su wadata, taki a same shi da yanda manomi zai iya siya. Mu a nan kamar binciken da muka yi mun gano cewa masara ana iya amfani da ita wajen daidaita harkar noma musamman abin da ya shafi taki. Abin da binciken ko ya nuna shine a duk lokacin da manomi zai iya siyar da buhu ɗaya na masara ya siyi ɗaya, to muna sa ran a wannan lokacin noman shi zai samu riba. Bayan hakan nan akwai abin da ya shafi wato shi ne ka ci gaba suka dogara gare shi har suka kai inda suke.
1: Na'am. To, kamar akwai matsalar kyawun sauti da muke da shi daga ɓangaren Farfesa, bari mu je ga masu taki, wato Muhammad Sambo Alhassan, Sarkin Takin Ƙasar Hausa. Shin a garinka mecece mafita?
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Kana ganin mecece mafita a takaice? Wace hanya ya kamata a bi domin kawo warware wannan matsala ta tsadar taki?
3: To, shine ɗazu na yi bayani. Mafita da za a yi shine ina gani da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi za su haɗa kai su yi wani haɗin gwiwa wanda za su kawo na wani tallafi da za su yi ma manoma. Su nemi ainihin akwai wata ƙungiyar mu ta taki wanda ake kira Pepson. Don wani kamfani na taki a ƙarƙashin wannan ƙungiya yake a Najeriya. So da za a yi zama da su a ga wace irin wani irin taimako gwamnati za ta yi turu wannan ƙungiyar. Ni ina gani taki zai yi sauki in kuma gwamnatin ta ba da tallafin kuma zai je har inda ake bukata. Domin idan yau taki kamfanonuwa suka sauke farashin taki ta dalilin wannan haɗin gwiwar da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi za su yi, so zai kawo manoma su samu sauki a harkan taki gaskiya. A takaice shawarar da zan bayar kenan ga ainihin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocin jihohi domin haɗin kai domin a samu matalakawa da manoma sauki a harkan noma.
1: To, mun ji shawarar da ka ba gwamnati, ku kuma ana ku matakin masu samar da masu haɗa takin nan, me wace shawara za ka ba 'yan uwanka?
3: Shawarar da zan ba 'yan uwana shine akan lalle-lalle mu tsaya mu jajirce ganin cewa manoma sun samu sauƙin taki da kuma taki ingantacce mai kyau. Wannan zai kawo mu kanmu kasuwancin mu ya ci gaba da tafiya da kuma bunƙasa. Domin manomi yana samun taki ingantacce mai kyau, so wani da yawa wasu manoman ma za ki ga wasu da yawa ma tsadar ba ta fiye damun su ba irin yanda taki mara kyau ya fi damun su. Mutum ya je shi taki kaga ya samu taki mara kyau. To, shawarar da zan bamu shine mu tsaya mu jajirce mu rike gaskiya mu yi taki mai kyau kuma mu dinga ƙoƙari.

0: na ganin cewa mun yi farashi wanda manoman za su iya siya.
1: To mun gode sosai Muhammad Sambo Alhassan da ka kasance da mu a cikin wannan shiri. Bari in dawo gare ka Malam Magaji Muhammad. Ya taɗo shin kana ganin a naka ɓangaren mecece mafita?
2: Well, mafita kamar yadda na yi bayani ɗazu, farko dai gwamnati ta dinga sayen amfanin gona. Wai na farko yadda na faɗa ɗazu su yi lalle-lalle a yi guarantee minimum price, a faɗi farashin kayayyakin amfanin gona da kayan girbi a kaza za a saye shi, zai ba mutane dama su noma abincin da za a ci. Na biyu ya zamanto kana girbi, ana girbi maza-maza gwamnati ta sayi amfanin gona hannun manoma, kamar da aka yi license buying agent a lokacin an riga Abba Rum Allah ya masa rahama, shi yasa manoma ba za mu taɓa mantawa da shi ba. So kana girbi, ana samun amfanin gona ya gama bushewa watan 11 watan 12 an sai a hannunsu. Lokacin amfani yana hannun shi manomi, in aka sai a hannunsa zai je ya bikin saukan karatun yaransa, ya yi sai magani ya sa su makaranta, kuma ya ajiye wanda zai je ya amfani da shi a lokacin da ya kamata. Amma in ka bari sai watan 3 watan 4 ka saya, to yan kasuwa ne masu ajiya ne su ne za su yi riba, su sai da taki da tsada ma manomi, sa'annan su sai amfanin gonarsa da sauki sayarwa gwamnati ta tsada. To in an yi wannan, to an samu sauki. Karshe taimakon da gwamnoni suke yi da na tarayya a faɗaɗa shi ya zamanto mai yawa ne, ba wai taki a je a sai ɗan kaɗan, a je ana ba mutane buhu ɗaya mutum biyu, ko kuma ana ba da taki a watan 5. Yanzu kamar yadda gwamnan Sokoto ya yi, yadda wannan yake faɗi nan, mu tabbas mun gamsu da abin da ya faɗa, amma kensa in yanzu ake ba da kwangilan, mun san kwangilan sai ɗauki wata 3-4 ba a kawo kayan ba.
1: Amma ya ce cikin sati 2 za su kawo.
2: To in Allah da in sun yi su ƙaddamar kuma su yadda ya kamata, to irin wannan aka yi jiyoyi da suka yi a lokacin da ta zai taimake.
1: To mun gode Malam Magaji da sauran dukkan waɗanda suka kasance tare da mu a cikin wannan shiri, a gaida ba da Masi Abdulkadir Muktar da ya haɗa shirin da kuma Daniel Ochai da ya haɗa mana sauti, sunana Rabi Atarinka, nake cewa mu kwana lafiya.
3: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
4: Shirin Ra'ayi riga shiri ne da ke zuwa muku kai tsaye a duk ranar Juma'a daga sashin Hausa na BBC daga karfe 8:30 zuwa 9:30 na maraice. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na BBC a koda yaushe, kuma kuna iya sauraron shirin ta internet a bbchausa.com a kowane lokaci.